Internet, the chan, her guy, near Ponyo. Bina had that law, sing a gunny to Hollowell, Gadali, my low. Law ye near Pony Bina had that. Yana have Joe do, ye near law, the Gazan or Pala on and I had law, you are not long at Udu Tamade, ye near day. Maha Panana have my air, Facebook Panana have my air, Lolly ye near Nimti, I don't know gonna call me, ye near law. To me, that law is a sally one and I know Chala loet. Nane, I yo, chemunetti hollow out, and do that my day, ye near day. Her gun and I got lam tau jaga, aga, than at my day, ye near day. Ye near jelang, ye lolly, ye near the guy, ye knee, TV up my air, lamaco up my air, ya ho na. Ali tia gako, ya mo, do ye nya, ali her anakwani. To a chon nasa dang, like one on a nidala, you are near chimion ya tiga, ahunga. Ya, nye de ye, nye de re, McDonald. Le kwa te ye, nye her, and I lost chimio de ya de who ba law in yumqua near. To a dorea galo de ni a yo you two pa. Don't all, may ye nye echo ni jelang yet law, ali her, such who knew. Econ, la kwe joga. Sia, jele ye, ni law, ayo mi ya. A yo pe ya, hot nia, lolly ye, ni. To moho pa, yana hang ye, lo in yo, A huga hu a lo na go huma ya melo le na ha je ye nya kho ni a yo mi ya ga na kho ni a lo le ye ni te ne na go lo na nu a ma ja de mo de lo le ye ni mo kho ni a ti ja na na go pe ne yo si a phanga le cho che mo mi ne jing a lo le ye ni te mi na yo mi ya jo me hu lo na ha nga ye nya lo na a yo mi ya tu lo mi na sa sa ing na kho ni a Moho pa na kwa ni lo, modu salama ang te ama ye nya lo, tipo paya pe ho nga si ye nyo lo cho kan chana su, le ku nga de ye nye de cho ya. Te ne lo, aje nao, aje pia ne, si yo nga le le sinya mo na, tu lo pe na moho pa kwa ni a, cho che ho ne sinya la nya ye nya o, he ho ga hu ana huje na ne, huje na ne, si yo nga de le go si la te ye nya, te mi ne lo ye nyo, mo pa ga du kho nia lo ta ga num lo yo phya pho pa ne ya ne lo ni ya pe ho nga ye nia lo na mo tho lo le ye ni pe ho nia la he go ni mang lo mo le nga ye ni ma chi chi kho lo cho chi le hwa chai le khung a de ye nyo de a de mo do ho de nya jo nya ho ni ma tho ye jo no lu lo na no ga ni yo lu so chi ma lo ni ma tho ga ya mo ha ye nya ni ma ga mo na kho le cho ya ho si cho ye me de ye nyo de nan ni ma kha na kha si kha ti bjon ni le janga te ni mo do do lo ni ju mi ga do de lo a di ma mo do do lo si kha ti bin ya ha sa sa nga ga ni ma la ko yo kha on la je ye nya lo a lo lo hwa chai le ko te a ma ye nya ni ma on la si kha te yo kha ja te lo ye nyo a te yo kha ja ga sum kha a je ye nya lo si ja te sum kha de sen le u ta na ko a te ye nya lo chue le lo ye nyo ti jana chule ne si yam ma ma chang ni pye ye tho la le ni e kha en de ni si e kha ja ga sum kha ka ni la i san ni chule ja ga je ya ti mi ne ma cho chong ye ta ga ta hum ne si je nga de la tu ro ka nga the ye nya a lo a le ti mi ne la le ye ni he ga he ko ka na lo ye ni o ma ni na a re me do no na ho na ko ni nga a do a the ye nya lo tino ko ayo e che ko ko biara ne si a de ye nyo de te mi ne lo le ye ni na go pye nga ne le ma mo la de ko ni a lo le ye ni ma na go te pye nya je de ye nyi de yo ha ma si nya nga la le lo le ye ni te mi ne lo te ne ye do na lu cho che ho te a jo ko ni mu je me je ye nya lo ye ni pyo a nya de na ko ne ba ti khon ti ko tipo lo le ni yo ha mo do he lo sa chang sa po hu ma lo ni ma hu ma lo ai tu lo ga m nya nga lo le lo le ni cho chi ho tho yo mu a de ni la cho kan to ro pa jam pi le ko a the nya lo tho i su hu ma do che hu ma lo si hu ma go ho tho ma e lo ye ti khon ti po go ho nya na yo mu me je ye nya lo te mi ne lo ye ni ma na go le ko nge lo

people, yolo. I don't say no much. This is all not more cogale. Mina, this is all not more cogale. Tell me, she's a cayon, she's a malay. La ka yo ang she ga le ng de mi she la ka yo ang che ng ha yo ma mi mi ya le mi she yo ma mi nya le mi che a byo yo ma

mi ya bi ma shun kho ga yo le mi ya u du bi ma shun kho mi ya u che nga ye che kho wei ga liao tui mi che za kha yo le xie lo miang ha yo ma mi nya le he nga ha mi che yo a妈咪来伢一来明天啊不要有啊妈空来伢来都伢明天我都有妈出口个啊明天把拉车口谢老娘明天拿拉把拉车口个啊伢把个要么就菜回家了退民现在还有嘞现在还有啊妈咪咪啊的啊还没现有啊妈咪的呀咪现啊不要有啊妈空你老娘叫妈咪这啊哈提啊